tum tak rang lok pa ji asan lang ka no ai phalen ma sa na pa nok ma le dang bo zang mi mang wa ta phin lam ra sa ma sa pa la no asan nok ta ma ar ta mi ta la ke dang dang asar san de pi ar ro ta dang zang am li ar am ai phin lam sa ga pi ke dang ye wor bo na to pa la ga dang ka ma to gar ma ki te ao dang shi shi asan de dang christian da kam ga ma ma li ta pa i pa tong bang ja asan lo ke a chu ro ali ma ta sa pa la la ar ro dang Kengi don wo zi jinbi dang, election aru dang, misriya pang la rara pang san pa la la aru dang bu, ta maa ka la mimisi. I dang jibu amaa dukar. Zang rami ya da shi anu aru wa, ya da shi sibu za da sabo da amaa dukar, Israel nungar amaa dung. Anu aru nu zi nung jibu dang ar pang dang jir, ba amaa pang nung bai Israel nungar dim dang jir. Ay zang rami ya san nung kanyi aru ku, ya da shi ya musa yak da aru wa zi wako, da diem na da san ka maka tsi da ba linir da masa nung ayi ka dang dir. Yesu Christ ayak taruza asanuka suji tim la lir paitum wa cha ka tsi ta zung zung a ma ka tsi de ba asir kodang musa mi pa lo asanuke zung wa ora otang ra pang la musa ya ka cha sir musa ka na ai na tok pang che ironic ka che lang ze er pang dang a ne por de mi sang ya lo kalam che mi shi ba ke

The cross bearers the look achanga kenatan ba sinuki ang asinaki mapang punga ko atumban kalami Mary Bat, My Talk, Sindungnong, Lima Chungla Achanga, Shilam Akiba ang asit.

0: HIV asur at sa abong badumba at ang aman natin ba tasi lakta masushi masisa kumri ita asam tong tanong tunangang.
1: HIV agatil masisa liba tatsa kati laibin na liba tang norak HIV manadab tsa aliba nung ikamdok tsa akok.
0: HIV tasi lakta siyang japutut ra ginatang nor tasi lakta mamanadza asur kumzok tatsa tiyari lamang akyang.
1: Linik nung surukar musiki na maajak nung HIV ang ati tindang tsa akok.
0: Iba matit pala tiba osang ya nagalin ni State AIDS Control Society at ang asang dungar.
2: Asnuki kan adumbanganaki manan ni taunong kapanong sanakar o sasya changa sangra molam sarpa angati
3: Auli sangar ajak tangi tiubar salam asir iba ritu sang ajanga

0: Timuyuk tip kan sindong asnuki ang asyugo mapang chuk akumin at lir atong ban kalimi. Tanurtim sindong nung Alambang Baptist Church Christian Education Department na changa silam akiba ang adi.
1: Ibaya All India Radio Mukukchong asnuk din dang Tanurtim sindong tinsakar.

0: Tinuk ajak ula tanip asir tetiz ta chunga ki kanga chunga tuluk ajak ayong zuguku nunuk simbit ta chung manani tsangar merwa tang asushi amshangma tang mapangnong tsangram o nungi unuk chimbitse mi stia kukla nem mapang akatser
1: ni asnuk tan chimbitse ba unuk chi tanala tumbang rara asnuk ki tumbang ka rara chi chi mapat mula masa Ipaya atma ternam shipa tulu nung takar. Yamachi, temanin tenerazi ya pumpa pumpa makitsila. Chung chung a ternam shipa nung takar. Sayu tsunyo buli, temanin tenerazi atma, tamangar shia runam tsi yamai shia lir. Anungchi, tama chungba nungi, nunuki, nuktak tzi asushi, Achak inyakmar kalan nuktak tzu asushi, tsangamar rarapa subutsu achak subang. Kupa amala subutsu ka tan asnuki subutsu lam. Boli asher uchi agi nunuk nangri kangar tmeshipa murang sumuktsu tukunang sumukang. Ano tisnup usang tachong, terunimpa tsungsum tsung nun sumer tamangchong kupa agi nunuki tamachong pa miyong mi akutpa lichakchang. Sipchak tzitzi akok achi subwang. Tukum tat marang kurang, tanila nuk kubat singam o lir itimji akyang. Sarasatam a sir tamipishipa achak aki tanila nung mapang achak nung sarasatama. Tumanin akok tza maungka kun nai angutang atabisa malitzila. Yakta tumangji raratzila. Terunum tat takamka chaki achi akok tza. Tane asin lima rungtaka nuktak baji role models lir. Ya tangar tang inyakang da ashizipa ji masi ni ama inyakang da shiditpa nungdakar. Lanu asin surtam asushi role model nungdakar. Ya tipilimzi dulu lir. Kuslin anitakang da asipa ula ji tungdipang lir. Tane kipung nung zirapur aikadi ni ashipa inyakang. Saka ni inyak Pa amapu tinyakta asher, ipai kuta tamashi lir. Supusita alir pornam, achung musupa ula sangok tzitzi nang takar. Bol tumulong mi per missionary mapa, inyakpa chi tisimang tzika lir. Pa ama kesilin anita kang ta shititir linyar nang takar. Ni ama inyakang ta shititir tzirapur nang takar. Ke chilu achizikang ta shititir missionary nang takar. Ni ama meranga inyakang ta shidit pa sinsu nung dakar. Ni ama uchi nung nuktakang ta shiditir dulur nung dakar. Asnuki pi sasa kanga achima pilimmer. Tsangami asnuku ta ula angor asnuki mi pilim dangar. Ni unsara ilara uzi kipung tia machung ta pilima mapang ta chung achak si tima utakzer. Shipai tamang dulu ayor asir shipai tsangam tak matalokar itimpur tak amandakar. Lai shipa nung riprang dangra, angu purtam, alimanan sarotam, asir lukti nungi chintukpa purtam isuyang shim. Asir, bai panuk am shipa aki alima achunga milan shitak tzu. Naipu kicha minyak tangi tangartang achung shan nuktakar asir. Tamakukpa atakam ka kuta tsungami achung kuta amshir. Achi uta role model takam ka alitzi takuk tzu lir. Anungji asnuk achaki mrang dupti. Tsangami ipa o angasya achak muachang ma. Amin.
0: Unlik ta chunga ki tuluk ayong ziknung nedang kanga pilar. Asnuk ki tang mapang trayuka mis achungla yangarpa aser sindila parnuk asim achanga atinpa angatsi.